ngalaji mo ra gamulo yen daga ta du gollen di mara toro nyang gollen alla nda gollen ni awati ni kunu pay kunu kenga dabar ni o kenga lati ga e toro ngalle ma goto de anna horo chire ngare jonguru jare anna yere mo ban toro ni anna bor anna du gulbali kenga yere ta u bakkar gumbay ka toro be jan bakari janle na jare jage nda yere timara no jip e ka jenti pa na million o tiri 55 million na ka tanda ka tewu na la banan ji gale ngi yuba o kumoni o ta hunde na shishe ngunda ngunda soro man na jabe shishe halile mban na jabe shishe angana mu gola garin tim anda yu tim man tenki da e shawo hadem shawo hadem kumole mu na ka jonku angela ngi ji menka tan nan danjare ha kenyan ngoro fakendi anya di fakendi ambane la na kende bar ni kumaya waruna nan jare ha kendi nan ngoro ha kendi nan liya gi ya ha kendi anga saka nga kamelli khanne tering kana andiri batima titri fosh sentri be ganyi mena kana nan baraka ta suranjo ngonde nganga yo